0: am lqaap ihtqtaappikkarka u angil taqussngau nani illua tali peerkanqartikluni tom tlut tali una khatmi yagyaraq khantqaallum tninunaami una tmvut
1: qayagaw qartanqartuq
0: a Good morning, Dolly. Good morning.
2: Hi, good morning.
0: Good morning.
2: Inang kawalas kini sumatupak ka magnan maglas kila. Doso milita sa lima ulo makanutlas kila. Uita knagchang na kawatu kina. Uita watu kuchachigali chikotin. Chakwani ping na kawalas kso ko ptakto kawalas kso huinga nliktama. Doso anama apartout la scola nakhnak atotikhum imulimtsni kunduartsulamtsni ikhipallhunga tuntuak tamalkuan utrus aput onasu aqsa aguglukum khaman qillallu ushikhlukum khkum tauna tsalirukhtuluku akklukuki taun qaqituq dostni khalugun khaluku Dos pillo nunami utat chatpit tamakut ilakoput finaki mhamun klas ksuki khwalilaw suki patu ilas ksuki sakt finaki pink kaput suk umyak suko doi su khwatin su kan tuslawai kan tulgetu chat suka agini luki uzvitu tulgetu khut kan gilet Anraklutin so, hangkutni ayoko chipu chatsukari chaknilugi. Aka may atungilit akong gahamtasu, yakfak nawa kinitaklita. So, ikan lasit amlipasta takut. Kuya Nakfa, good morning.
0: Kuya Nakfa, kaya gawalit nukit.
2: Okay,
0: pa. Kinatsalik kaya gawin ko na kaya gawin na itong mga kinamamtuwisan 5985 ukatsukay pa 2756 una sununatsok na kakilo 800-995-8954 ukatsukay sin kaya kuni email at ukufji radio@kyuk.org taw katato ko luki nasunay tinakta si ukat mo na kaya gawin kufji kaya gawin sa chipin nakta si Una kwa amsagmi yagyagak. Kaisun ni ma mulinganakkok. Kwa ni kanagot ka mulinganak lagayakok. Do kwa kwan tkasimt ni nunami. Magut tiulem tapitik yagayt yagyagak tali at tu kapperh kaulag yaksha atu ngenriqput khan qasim tni khuknunami una temvut kingan pitikluku yagyaraqpiugo temvut
1: qaya gal khaxtan khaxtuq
0: qaya gal gamun kitak tali khaqa good morning tosu good morning
3: good morning Matt
0: good morning
3: Kaya nakwaston siya.
0: Iyi.
3: Habo ay kansko pato 56 sa telut.
0: Hmm.